Nagtako kay likokal uskot palchire chandro likwang sa tikilal ut nakshaning kang inka tashkanap shpanungkil. Proverbios 22:6. Chiro lipo ay in Oktubre shkutan kile likokal barki na kakes sa ishole. Likokal ahum kamatan shpan ni mahwal Dios hanep hon kosop tesinkin na nashkeli kakwa. Huwag ganak lipog disipalatin nashkes sa ishole likokal.

0: Arita kacho kacho rey bani ke honak le chavil bukhome shi chavil habinil. Bar zakhane ke istali bani ran zakat chavin chiruli kona la in. Arita kacho kore ka chul yo kacho rey bani ke honak le chavil bukhome chiruli kona la in. Inka shakrina warna katali man. Aran zakacho chula kermana karla sarajun kabar chiruli lo la kona la in.
1: Los cultivos.
0: Arasa kansa sa kay chul chula karan sa lahong kabal kapon ang ikan naroon ang kakajahun na kala chabil mo ka
1: ka
0: numero 45
1: 52
0: 66 32.

0: 22 horas, 32 minutos.
1: Nagtako ka liko kal, uskut pal chire, chandu likwang sa tikilal, ut naksya ningkang, inka, tashkanap si panungkil. Proverbios 22:6. Chiru lipo ay in Oktubre, shkutang kilap liko kal, barki na kakakay sa ischole. Eb liko kal, ahong kamatan, shpan ni mahkwal Dios haanep hon, kosop tesinki na nashkeli kakwa. Huwag ganak lipog disipalati, nashkeli sa ischole, liko kal.

là, sentez le fond. Hatin shech okayz ashtiba hom li profeta Joel. Salikin cholo salik washash. Imshkat al rakal. Uta akshlomet shkodinik akhre ruai. Lainti elmi musir tikwan rikinet shkodilem nadel. Kepiralash ahot tekyo khratin profeta. Ina krole sakay o tipo taka kokro chan chan di kik nak tohmahe nak ulang shkay ni kutang di asal siw siw nak lait tirako atin chan ni Diyos amatan di sumo si lebe inike japa japa shkabale kakwa te kole sa di tsun siyo arang Jerusalem takwa di kolbay pojeci bismali kakwa ispoke alep si tiralas kakola israeli ke kana ke kole takwa di pantan sa sinfasha yosha kwe kakwa Dios sa honalay oh Señor loko di milan kaba Dios ta kala sa stila ko dati na meta. Wa Jesus. Akwina kso ako at inako na kakwahla. Chafalu ko ni na kakwah rikil at na meta. Sa akamala at Jesus ako lalke. Kung kanta siya.

Hoganachi hogin hermanos o hermanas. Ranikushlana glanzahos ali cachon, anocona chogrukini cacuashbanak. Castihana que hogli cacavila, hermanos chiel chupe, rahran gutang, salica papal. Hoganachi hogin la eslinikistaliman, caranche capinkil, rana cacaretanak. Eskuluhuni cabocom, hermano o hermana. Abanan zakalin kashoro henchi sumenkil shwana karan choko chipantio shin chiruli kakwa. Abanan kulat hermano termana nakakwa roksinkil chaklaboko marin choko chisumenkil chisasali kachol. Chochi hulak hermana Alicia chisasachol arana kuchbeninkil sala hunkaplal. Aran sala negocios, sali venta de tayuyos, aran sali tortillería. Maraharan sali comedor, aran sali construcción, aran zakal, sali negocio, diotos obtesin gere, maraharan sali mototaxi, maraharan sali pele palchich, diotos obtesin kaiku hermano termana. Nakakachinom tehenan sa yuna lechol chiruli kutan kay miyerkules. Nakakiretal zakal kwenko chikan, hayeko sa shitok li shaman. Abanan nakakiretal hermanos. Salihonale ba yung lapal lapal ikakareru li chochi halak. Abanan kwan huling ka na halal is rahom li kakwa. Li ratin li kakwa. Hukala chihokin hermanos. Kachirukin li kakwa naruna katab li shkabila li kachol. Li shkohobanki li kachol. Hukala chihokin zakal ang hilirush kutsbal hermanos. Ajelirush gotzbali ratin li kakwa. Nakakirital hermanos na naklawon ng ookeng rikili hunghunchik angel rikin gotzbali ratin li kakwa. Nakakirital lapal lapal li kangelep barkinik gotzbali ratin li Dios. Naklawon ng ookeng hermanos o hermanas. Kurosop te singkilip te likili na kabano. Kukah dakis ten kangkilip. Di na kabano hans kebalis loka li kakwa shpanak. Li kakwa narah na klaot kakos resili rahog, resili usilal, resili kolbaib, resili kuyukmak, nakakiretal kwa honal. Lining kanina uchalenchak, masyanom si hunak li honal. Marahlaat chokachis nom singkili honal lain parki nakakusla. Nakakusla naksat falto chiruli Dios utmak achilish kuy palamak. Lini kusla nakwa honal siya nom si marah chokachis nom singkil. Abanan hermanos ut hermanas li Dios naskuy li kamak. Nakakwa honilig nim li shrahom. Kulat siya falto chiruli Dios li Dios chocha kuy peninkil. Li Dios chochi roi peninkina latat na chok ta kupsi akwip ta jere li kakwa kakwa chakuy limak. Sin falto sin nahto akwikin sa tinsektana. Abanan, nakwahrah kwichig la rahom sa linchu am. Nakwahrah kwichig suki kakwikin. Li kakwa na sahos as chol hermanos. Tekakwa na sa hosas cho na laon o kosot e. Abanan e, lijoko chis chebal hana kwa hona na lao. Lao na kagusla na khingka chitiskuy li kamak. Rike li ho ni ma li kafalti li na kabano. Abanan hermanos o hermanas. Tekakwa jo cha kuy peningkil. Tekakwa hunilig na kos. Roy peni naklaoto sot ay kuchikrikin. Hogan at chihogayin sa ka nakakachinom tahanan sa ilan lichol. Hermano Jorge Paawaran sa inam chishkatli kolonia Nueva Jerusalén. Hermana Rosa. Diyos sa tesin kere hermanos sut hermanas. Arang kolomachinom tahanan sa ilan lichol.

Jogging a caretana sa salich all chicapin kill, a banana carra guichi rapping killish. Listable kush rena chihocain sacal. Chocochi rapin kill, carunicus taliman chispanun kill, masasalich all choke sharanchi. Cabin kill, madas choke sinum sinki hunakli cow. Renaruno coti hogs a hun como nil hermanos. Ya kanaw na hlawa mga kalikakwang kilal sa Spena Ruchi Chochayin. Abanan li kakwahan kasihaan na ruhin si kanghilag sa lajuam. Abanan na runan sa hong komunil no ko tihok hermanos. O kanachihokin na rin choko chiroy peningkili abokom kila nakakwah tihok. Kulat nakakwah hokeng sa skangheli Diyos. Kulat nakakwah skuspalisayil choligil. Naruna kapanu chiruli jonalay na kakeretal to kwang li kajonal kwangkola 10 con 12 minutos. Naruta kal hermano su termana sarana koy benile bokom sali numero 45 52 66 33.

Pagkanadyo ho gayon na naman ng sutermanas na hulag lihonal at kinakakili sa gila lecho laisli kay mata ni lechab chiruli po in Oktubre. Nakagaretan chiruli gutang kain sa kalkwang huli kakumplanyer at oharan kaserio nuevo sa Maritano. At nakagusla na Diyo, kaming kili familia che chamang. Ara nakagitunog tahanan sa ilalis chol, hermana Eva Floridalma Che Chamang, ara nuevo Samaritano, aran sa tsakal chirulikutan kain, aran chochis mataninkil, 19 años. Diyos asapte sing kay ku hermana kul, chinog tahanan sa ilalis

Đầu chân nổ xa nâng xa hôn của ta nhìn tế chế. Là á, đụt là á, là á. Là bà là khó lịt cả chú tù kịp tế chế. Là ế xe kê lê chô lì chì càng khí lạc xe chì rì xì lì gồl bà yếp. Ở cà nà chì xuân lì bì gò lì bì. Hà nèm xe bà băng kì rì kín rà bình kì lì gò tín. Cảm ơn chú nô xa rà bình kì lì anh hermanos. Nà kà kì rì tà nà kuà hò nà nà kà rì nì nà kà kì rì tà lì nì kì bà băng kà nì kì xì lì xì reconcilio. Hà nì kì xì tàm lì xì kì lì lì xì ol. Chisik bali kagwa. Marah ani gistablish na alip. Rikili rati li Diyos. Na tento tishke li chon chisik bal. Hoka na chi hoka in hermanos. Sa li rati li kagwa na kataw li ka na alip. Kulad na kachabril pala at santil hu. Tadruin chishke barita na kalapal. Lapali na katsolaran. O kana laini kereta ni santil hunak chalin chak lain mas ni rahin iru. Apa na huli hermano chak he? Nak joko chitsolok. Maka eli tekulan ni santil hu. Repan li rilpal re naklatat ok solpal. Re na chihokain tak ulan li rating di kakwa saliram. Salichol. Utara ni kereta na nahkwang ni okri paling santil hu. Naki hunak li ating li neje. Ain. Kaucho na sali rating ni kakwa li nasje. Naske huli na lem ni chan li kereta li. Oka na li santil hu anahkwang. Sakan kaholi reta li li kwang. Utara ni kereta na hoke hal chika li rating li kakwa li nakhil. O kana chi hokin hermanos o termanas li sentil hu mukureta na kulam pilak. Aran rupel li colchon mukureta na kulam pilak. Aran salis jampit ik. Repan na krahral kutan choko chirilpal. O kana kuilat mak ala sentil hu hermano termana ka una higata sikunak. Rena chi hokin tak retal. Li hoke halta kwil. Yo katis ke barreta li. O sea, un gutan ta que reta na glisantil juan. Un escuan cachirreta li lu ta que reta li jo que han li na katsol. Kwa hona la una kakushla na kache, pero kabushin jala hushil na naksin cho kamanin chak. Yal biyak na kwa hapo kanimpano. Yal biyak li kakreru ni keschiche a chinak lin cho limpano. Marahushil kamanin chak. Mas ning kutpeng chi atin. Marah ning hopok chak. Abadin na nakuan king kachik. Sibanak. Nakake li kachon chiril pa li ratin li Diyos. Abanan ahji. Nakake ahji rita li hermanos. La bale blinkanin ke ilogru. Ula bale bahki nak li railal. Naramok chiruhip. Nakin kateruhi ang chirilpali santilhu. O kananiche rahdal honal hermanos. Iskangheli maus na rahrah naklaon ko na ahtoruk inyakakwa. Abanan, sakal, o kamangis chachali karman. Laini kachini ilok. O kanahin kachini ruhin. Abanan, sakal, hermano, termana. Kulato kwang klakwo klaku. Naruna gakelis lokali kakwa salina heh barki nakataliman. Naruna nakakela chol chirapinkil li ratin li kakwa. Ucheho kain herman usut hermanas. Naruna kotiho grahral vonal renak liskan heh li mausilal. Li narana tobresin kerek ini kakwa. Taruhin chielelik. La uno koruhin kachiruk insten li kakwa hermanos. La uno korohen chiskebal li kachol chisikbal li kakwa. O no korohen kakwichis taupan li karuli na katsama chiro. Abanante don al kake li kachol chispabanki li Dios hermanos. O kanachi hokain saka na kapadyo si cheruli hoke halesin kestaliman karansali hunkaplal.
Dijo que el niño que está limán querían salir en negocio. Dijo que sobre sí en quiere. La niña que vendió su chirujebre hermana serán salir venta de tayuyos. Era la hermana María Cristina Yashgal, hermana María Estela. Jocana Cuitzacal, hermana Leti, hermana Elcita. Matahota chiklis china Valentina utlis china Mariana rana kaya chino mtahenang lis sa ilale blis chol o kana chiko kin hermanos na kaya reta na kachina jile kahonal rana ko chik chipantio sing jilule kakwa ini kusle na klad na kakwa siyabar ili Dios kakwa china usop tesi patio sa jile kahonal lain kakwa na kwa na tako hoblin chol to retal Torreta na kulalish kutangkil, na klata choylik angel. Torreta na klata kwisit, chishkunilish kangel, lima usilal. Salin chuam, salin hunkablal. Chishkunilish okehali na kanumsi, hermanos, chkangel, lima us. Lirailal, narah na klaoy, kachin na kapanah, li Dios na ruhin, krasya kakirta singkil.

ta kwa kwa nga talisantil yosha, chiruli huna la inseño, no kwa na chok sa la kilopal, shpantyo shinkili huna li nagasi chake, shpantyo shinkil jishunil ya kausopte shinkil, chiruli kung hong chikutang, nakabantyo shi chaku kakwa, hoke na kwa chiruli huna la ino kwa na chok sa la kilopal, shpanak nakanaw, una kapab na kachilat na shalnim la kwangkilal. Nakanaw na kachilat na katruhin chiteng kaningke. Huka na chiho kayin kakwa no kots amang chirishev li nagetalimang chiruli raylal. Lada siya chiteng kaningre he prahral kutang. Nako na chok sa laki lupal kakwa. Sipanak nakanaw na kachilat nim la kwangkilal chirisingkili raylal li nachiching rehev li karmanos li karmanas. Siya na nakanaw kagwa na kachilat na katruhing chusob tesing krehe. Hoka na chiho kain, Senyor. Nako na chiho kagwukin, chusob tesilis chiwa, mermano Cristobal Toschok. Nauking chakchisa sa chol kagwa sa lak anghel. Hikaninaw karuli na sinumsi sa lis chiwa. Hikaninaw karuli na falto rehe. Abanang kakwa nashkelis chol chakchi okeng chik angelak. Oka na kwi osob te silis chua mermane kandelaria ka alko. Chakelis kabilal, Senyor. Chosob te sirahral kutang mag atasyak ta falto kreli karmana. Hunilig ta syak ta kwang lis sayla lis chol. Oka na kwi, Senyor, osob te silis chua mermane Jose Fabing. Osob te silis chua mermana Cheli. Osob te silis chua mermana Francisca. Oka na kwi, Senyor, osob te silis chua mermana Angelina. Tata siya cha kwi sili railali na chichingre. Nakanaw kakwa na lao makali kakwa ang kilal. Abana na kachaba sila kabana kachaba si. Lako silal sa shmene kachuam. Hoka na kwi, Senyor, osob te silis chua mermano Jose Chu, mermana Carmelina. Osob te silis chua mermano Jacinto. Osob te silis chua mermana Matilde. Marikwa hunal kakwa na falto li karure. Abanan chiruli hunal ay, Senyor, no kuna chok sa laki lupal, shpanah nakakili kapapal. Kakili kapapa lao kakwan ahlata chob li kanghel sa lisyuam li karmano. Naklaata chob liskeba liskirta singkil. Abanan kakwan na katsama chaku. Nahunilig ta siyak chak ohob lisyol. Renahing katahulak liskutangking na tachinak lisyol chiyoy pening. Huka na kwi, Senyor, osob ta si heb li ralal chkahol. Hunilig ta siyak tak elis rahome sa listyame. Hunilig ta siyak tak elis kuyume sa listyame. Chateng kanihib kakwa. Chateng kanili familiain. Bare na hulak li hunal barki na lup na tawa chiyo ipening na kakireta na. Chaleno si chab kakwa. Chiyo chiro ipening kilis kirta singkil. Abanan kakwa chiruli ko na lagi na katsama chaku na hlad cha chub ta shaklik anghel. Chaka ta shaklis na lepeb sa listyame kakwa. Chakwak si salak anghel. Chishkeban liskabilaleb lischol rahral kutang. Chakutbes chiruje kakwa likaruten to liteshbano. Hoka na kwi, Senyor, osob te si listyame herman Elena. Chakilish kabila lebra ral hunal. Nakakili kapapal, Senyor, na kachilat na katruhin chispanong kilik anghel. O ka na chiho kain, Senyor, na ko na chok sa laki lopal, chispanah na kakili kapapal. Tahlata pa nu, ta choy lik anghel, na kachol sa chua mebli karmanos. O sabte silis chua, hermano Vicente Choco Hishim. Chakelish kabilal, Senyor.
Jeruli khona lain ko tsamang salagi lo pal Joseph te si hebre hermanas le hermanos. Ini ke taliban jeruli railal. Okana chuho kaina kuisa yo Joseph te si hebre hermanas. Tak angelim sali radio. Ini ke shik sali unidad móvil. Chaten kani hebre ral gutan señor. Chiraten kani salin angel. Kasiya kukinin ko hoblin chol kakwa. Chosob te siling familia. Chosob te siling kulaan. Dinaw kakwa na. Marikwa honal ning kanabib chas hunisip. Marikwa honal ning kaning kachikli honal chokrehe babanang kakwa na kanaw. Nachis hunili karuli ni pano chan chalilin chol. Tohreta naglata jije arin shatkula. Tohreta nasta jije ayu sakali shabano. Hokana chihokain kakwanin sama chakuna hunilig da siya taikalish kabila lincho. Ika dinaw ho na til chilitin kwang chik angela karin salak angel. Abanang kakwa nagtahulak jishkahinak. Tiel karin tinakuksita siyak sa hunak chilik angel. Rina chiho kay hunilik yo kayin chiske bala lokal. Huga na chiho kayin kakwano ko na chok sa lagi lupan. Chosop te si hebli kukalem, chosop te si hebro kinish kamilalem, bishkihike. Huga na chiho kayin, Senyor. Huga lebri to mahini ke papang. Chatochep chaklis cholem. Iharubes di sa testekta na siya na to akukin. Marikwa ko na ni kaskusla naklating kachiktak ulupahip. Naklating katakulis makip. Abanang kakwa chato chep chalis chore na teruhin. Teruhin chak sinacho kakukin. Teruhin kuchichis kebala lokal. Sabana sa hungkutang kakwa. Nakanap kaya siya nili hunilig juam di nagajeji eja chokela o. Pantyo siya, Senyor. Amen.

0: Krishna. T'es là, ça c'est vous. Je regarde sa compagne en cherchant les balles. Sale Romanos capítulo 10, verso 13. Lo mahati na siya si Hokkaid. Hokkaid na iwabisa sa tilu. Kaya lang kanita, jamang na siya kamani na kahang magkole. Amancharo lang na siya mas kamani na kwa kutok makini ka siya pa. Ucharo na siya pa kutok makini ka rami. Rasi. Ucharo na rami na siya. Lika kwa kumakani. Tatsalo ba ang siya lang siruha. Hau talakwan na kwa siya malakwe. Charo na rami na Dicucukkan sama Papa. Tidak kuat menitai kangkrek. Mahali makin Papa sebentai kangkrek. Cukulah oh cucuk korek. Mahoke. Kangkrek. Tidak setara lah syelak na oh sebengkwa. Hala aku kena ko. Nukta sefili rama kuih. Kaisi nishkwantilali. Kuzili kakwa. Pues harina no me sucinchó, harina que ha, mago que ni hermano, mago que ese, se oxe, me la raíz baja y guayquilarín mis papas, mago alta y la raíz de ese ángel y guayquilarín agua. Entonces la raíz de la raíz de la escena que la ojalán. Hermanos, magana siya na tos, makikwa rin kayo siya ang Diyos kapalit kapwa. Lain na lang sa inaks ko sili volume 2. Kulibis ko sila. Siyan, siyan. Oh!
1: Pari Kristo!
0: Anis may kwa siya ako siya makikwa. Kung kaya kaya kaya lalo, kung kaya kaya kumaril. Parang siya kaya maan siyan. Oh! Siyan kaya. Bueno, acá no está un chirisha, porque no hay quien pota. Cajuini está una clasheza y lo que se atribuye el apocalipsis, que es un link a rojo, que yo vi la pan, hoy charos, que es que charos, caso, atinac, macho, o atinac, que chaves, que es el aguamica, si, amir, petalina, que es que yo vi la pan, hoy.
2: Ya,